pikir panjenengan bener omong arek-arek niku, Mas. Lek dikon niku sanes tiyang medhit, sanes tiyang pa